0: Egera kero ba kubuka mambijize 10 na mu batuka bararire gitoro kyaririre.
1: Mhm.
0: Abana baso abari bigitaya buya bamenye kugamba bukibaka cha saba.
1: Mhm.
0: Nari bono bago cha kurara gitoro kikubaira. Bono riri bago turubambi kwa nyoro bari gitoro cyuka.
1: Mhm.
0: Abantu baro sete bwa de gistres ege to kero kibata gitoro ndimba ndakiriye de etimu gite na kiyakorete.
1: Mhm.
0: Na kiyetimu gite yakorete. Aba kuburi bono abantu ba security ba buri bantu ba jikoni aba buri kaki ya ari ko se ba ko pepi ti komanya.
1: Mhm.
0: Kiongo kwa nekere ni mbu ato ruwe mbele liyoro nene kujie shukuru eti igata espeche li shukuru yu wababura.
1: Yes.
0: Igo na aroli li avana wakuru usobo vaja na adekuwa nyoro vata kitewa ila jaru chisobo.
1: Mm-hmm.
0: Ono usijinga paka nono nono polisi babu avuli na ki ona wana wata kitewa ila vata kitewa tosoe vya asto tosoe.
1: Mm-hmm.
0: Uti uto roga iga toka sobi wanga ini wasoke baka ya desi babu juwe. Mpilo nitu toa kanuwe ngeri yetu. Bueno, la tena no ne kero to kuburi gunga ki performance ire iga na bana masoma ma magi yabo bakire ni sukuru garama ya bueno ya to kabana o bari rakseti bari iga bosa ngat ya di bengere di yabo bana bari ko ba serious osoma na kiyako era mate mwari ari se siri ba sikuru si kuba gwera ka kuira ni yama ba ku jo kuira ni yama igera ba somire kwa nyora ba somme di patati ko soma ura wana wana wate vile nyo wako nyo kutara jipara wako wanchu kena no no mwiguri uji utaka kukwana no mwano wanyola kari wangu nga tadi na achiri mami na achiri wacha ni hapa mwano wakenda yaani tabu wakil business ni uko wako concentrate uyo professor kuwa asome do maithine sukuru yoi uka asomo uge chanda ena yangu wako wato chanja wawo nosa kuhila naneli ilaika kuwale
1: sure
0: utakia rende na otobo ete bono nona bari mugari bandi bari nka bacanja bono na bari muma to bono bakora buri no kwana ngo bari gutaka gutoreke abaga ta bana basome egere na baruwa cha ko babanda bani na baguete baguete baguete nenera
1: okay
0: go na boku buri umwana buno uno buno umuntu kuro ya aburi atelanga ngo kuburi umwana na ya ninki bose baba ninki
1: aya
0: nje kada di ukweze ndi ngwata mangana ndoze ko kitoboka na nyora mangana abe
1: ngutu
0: naende ora nyora bune sukuru ye bwa toko teba ke kano sent for we mo hotela mba wate a promise mba wate ira nango cho kusamba kusamba bali this time ground we can enter nje sabe ikera abande basambi ye ndutu otutigale de kinga bona na kiye ko yuba ko ira nira bacha naende manya iga abana aba baraba ngaini sana security bali geita security overage ki point gete bago eta bako patroli abana bario bakurendete una gwaeta iga no nye CCTV ero omba maeta una bago tapa ne CCTV eria bakare kiri bata gete na hende ki sukuru nji wa jitabu ati tiga elimeta face kiri iti intabu jiri oba ndo bago tubago wata acharu uchi isiko
1: yes
0: ne jinde njire jiri tibansi jiri acharecha umuana kucharu karaisi ka kolire ye to agochor kogen riwo no mangana achire no yajire kwama na gochoga bacharu kana ndo besezera baira na bona abantu ba basagana na abandi na bana bari bani mbako kotebina inyare gokora ikiyagara bara abazi bari itire iriembe ni ngaka kebana bono tiga ko ngacha abantu ba security ematuloni bari barabara kugate ki matuloni batebese bakobera kidi security jira begereye yori mwanyi karago aguna barabuna bakabwate biashara byabo nje ndamanya ikiagera umuntu security garo abana bali na ubagere tarari yo ifisi yabo na ere kumwakana abanya batebe do na ndo uri otebe nganga kiye dai ni ere ko sambu dai ni ntiri ko sambu na sba kurage oba ko sambu ni sba kurara ari bara hire no bizo
1: ari bara agenda ka
0: ndi bizo nya ko ba to kanso bo bakali
1: ndero
0: wajo ja kuira na barabumba da tikumanyana ni akiro cha kuagacho
1: bia mono
0: iko dende tiwanti ndi mange nte na wana kwa na iko na ndi ni kwa na tibobe iko muntu ko teba nga bali na banda banga ni wo eta iga 1 minute okali de gento na ndi to kumanya zenere
1: to
0: kumumanya
1: Bimana asante sana Joseph ndabakora kinse mu kiri cy'amugurwa.

0: Itera ndoto rese na chana ngi renda kero kwanya ro mwana muno uyo. Abata chabandi rakwepa.
1: Yes.
0: Egurube. Wana mna wako epegurube. Ano musata gogochaya.
1: Akogochaya.
0: Exactly.
1: Wana
0: genta gati okubwa tere ogo itire. Wana sina achete kogechere gu.
1: Yes.
0: Soka na kere me koge ande nti toro kwanya virema.
1: Soka na kere moge ande nti kwanya kerema.
0: Exactly.
1: O mwano ino yoye kera kunyomete guachi tenu mwano yogo so mwano yu kwa nyore tekero kwa nyomiru
0: Ena nyote na mnyote nere
1: Ebono Lakini bwone kera aba igo karuranga mbiyoge endoba ebieka
0: Akanyita
1: Muna
0: anyita gande soko gende nekerema
1: Nki areko goite ro mwano reko gerago ite goseki
0: O mwana
1: Wame
0: tocho uko nyoro mwana tocho arayireo
1: Abairi mbago konyeti?
0: Inje bairi mbago konyeti mbaba abo minto.
1: Abana ba mino, mino no bwate abana ba mino, abaibori bawo.
0: No abare kare kino ko konyara na gutu batu ngundu bantu mo konyara.
1: Okay.
0: Inga bwata ngarara kwiti matiga mbake ke manda.
1: Eri gwa sera tigwe.
0: Eh.
1: Ukarara no mwana kwiki mat pipeline yabwo.
0: Pipeline mbaka mambia. Inga bori ne kero kero monda nda ya tigambo rinyare gosana ancho uchomenye. Nakuri ngongo chikoka me ngu chiko nganta no mwana uyo.
1: Eh.
0: Nkanyora bichibundiyo.
1: Mhm.
0: Sabwa tanga chago tuchi anga tuchi anga michigo tano mwana uyo nkanyora kanyora.
1: Ukanyora ki?
0: Nyomba yo kwamenya.
1: Mhm.
0: Kamwari ni sena musiekira nage na nako na ke nchizo ande chingi na wewe sana sana marasirira nguri na.
1: Ugakomboe nyumba. Ayo musibati. Alo? Omosibati yoyo ntomosire iko toko mwakire simi back. Alo no nyiwete. Okay. Esimi yaye go yabutuka. Warara masasi mweguro mugano uyu. Bono abantu bagwetera mangana amange. Timanye tigo semwa igwo mugano uyu igonko mwakira back atokorere. Arafu asori okunirwe enkoro uraga niko musupport. Na to enamba. In fact bono Enamba yaye gatwa 0726 768443. Nabo okomwe support elinya sara gukune komwa nabo gutuma gucia senambe yoti gamori egera tuerere akura bukonyesa ikere go seven onto igwene onto igwana ine goikera buntango nyigwe alegesa. Alo. Alegesa.
2: Alegesa.
1: Nguata ke rumo gano yo.
2: Na yulo aba ndime tie ke kona na yulo. Mosa jo na na ya kona bola so monzo di yo ka mira mangala maya ta la. Yo ndi wa no ko yo sama tia bo gacha.
1: Biya mono chifu Alegesa. Egesa ife malo. Okay, yo ya charo kirenda ite kodi gomo sabati yo ya legesa.
2: Yo manu murakuru boichi sema chao kagisoni. Na aku ya igu mo kanu ojimbi yo.
1: Biya mono. Okay.
2: Yatra atagera yatra arangu sinanchi na nera arakoni.
1: Okay. Toro rengo, usenchi raki. Arakonywe namba ya ye 0726768443 asibali baraga ni kumutumira obukonyi bonde mia msini mia mbiri kene kia nsikili ora mkutumire na bako ura no nye mpampas chia teba igako ura 950 ashpc komi chie chidaipa. Okay. Mbwa tesi mia ye moto nyole ngero nchikuli kiumu sabati ya legesa.
2: Mwini diva. Magna sita
1: biande.
2: Nemo na saru miali tanga ni kwa watire mwalimu Samson Obuya ko nyamukire kemeri aiga. Naigura mufati buna rafiri kocha kocha.
1: Yes.
2: Ono lende ndun amangana yo nyo di yo meta iga.
1: Yes.
2: Lende na biwa irole.
1: Yes. Ndan
2: to tuma kamia msini ura tuko tumoro moyo amsuki.
1: Eh.
2: Rena bara bamba si kibamba si bote jeli goli sana.
1: Yes.
2: Na sukirima bila to kabira ta to. Ya mono no mwalimu to tuno uya.
1: Ya mono. Ngote mande kuri yo musubati oyo igamonyore. Egerengo atwerere igate bangu ekeranyore to mwana uyo bugima buga change ta to mwa bo mwana uyo akagenda timaiti nga nkiyo simiye ko butokera aye baba ni ntengo koligi nga iwachia ate bakoru kuspeta mwango amenyete pipeline okay ya said okay, ego so na chat imeche problem nga neri yaba. One more time.

0: Okay, na nyo rumo sabatio. Ai madam mu nate mokorine na mbe studio nkware kubogoria.
1: Ngonye mwata ya butoka.
0: Tokore bana chitaika chitigarite isa to chioka.
1: Okay, bono, ka ferti nkabata ankara. Ankara da rende pa tumaini mpaka bogakia. Kabata ngate bono kunye
0: na. Oh, ukarare search supermarket ya tumaini ri wate ba quick mart.
1: Quick mart. Nkara ya karo quick tumaini lakini siku hizi quick mart. Barara bogakia. Bono kanya korire nda basali ba nkonye.
0: Yes.
1: Kanyora musanta iyo. Na jina chete musuma sabati geta nga mateya ya. No matter situation in Boate. Na nengora go sibe ndi chianga.
0: Oh, yo kwale go sikwa ga sibe ndi chianga.
1: Mu ikoyo.
0: Yes.
1: Nga mateya na nyonge nyombe ri ba tie chiru be na 800. Mwanga nga kanya nti ni ndara box ime boki ere ndigeri nya kuri ere mwana togo suka.
0: Eriyo ndio mo ndi eri bona gwa tikana tano mugako.
1: Eya nengetere tisa. Omo tenyo nane.
0: 2018
1: sasta ya butuko.
0: Eriyo mwana emyaka erenga bwate.
1: Ari mwana bwate emyaka 5. Mnandiwo 5 abo. Nga kagusuna bonguru tamukongo twagenda. Ngachakiro bugima abunu ngabwata ngatabayaya nga muswati yakamenda chibesa nga nakugwa chiswali kulisiri. Ngotari nere kare mukongo ngotari ndaira namusekera na iko igomba kankaba. Kanya konti sambusa para. Nanangia chakoni sambusa para mpaka boni kama nande para igoro. Rafuru chi para ngoma tvane ngoko challenge bare gwetro mwana munuyo. Wako koramba tumuma nidege ntege sinini banso yo mwana oyume. Neri bono cheti afadani nondama lakini tora mu mwana ore gwilichia. Ungane ti andange andangiri mama. Angane ti andangiri mama. Ngore. Lakini kwa nyoro mwondo ago go tojad.
0: Yes.
1: Ndiwe tero so mwano yo. Eko mbere, eko mumise mkoro yane. Batigyan si pi. Ena nga tigere nyasaye.
0: Yes.
1: Ujibona nkusambu sanko nilipara. Buena nere natu eru. Panamo irani. Muna boko nyago kigo.
0: Na yoko nilichisa amusa.
1: Na onko nilipara aga iga pipeline.
0: Igabano na choko niwa kane renti omu gorera maitaji ae na kire gento
1: kabisa muna wano kere nga kia ya mangana ikire period nakuenda 6 days.
0: Yes,
1: ngutumia pambas almost 15 ngutumia pambas grituko ngutumia pambas gatatu
0: igo ere mpambas yukutumia sa chikwere chidaipas ye chigachia chia large guateva. Igoba nondo raga ni koko konya mami inga kio raga ni okonyo
1: nche mwondo raga ni ankonye. Nche nda konyu pambas. Nanda mavira mange mono. Ngoto rupara no mwana
0: ogoto rupara soko nelichisa amosa.
1: Nabongo otomere kripo nyoko utakite korora. Nabongo ontarira.
0: Yes.
1: Nande ngento manda konyu mono. Mwansala mimo umu yora itokeleze. Ankonye.
0: Yes.
1: Ante bindige nyomba yevi asara. Na angachiri buvere chioka.
0: Yes.
1: Abu ante viono gendere uchori. Ninda ira ninyasaye mbuya mono.
0: Mbi asara kiyota itaokora.
1: Inje nimbeke vi asara vye sambusa.
0: Echokoro osi. Sambusa na chips.
1: Bono.
0: Yes.
1: Kwa kera na arosi de kumo unko iguo kesa ne kero unko musiye kera nyomba na soka saa 9 na ira na nyomba saa 5. Saa 5 oroche kangi che mo chenchi mo nchore mo li mwasadi nda gara mora ageri saa 7.
0: Igo ta getese moko ba nere.
1: Inta getese toko vera nere.
0: Iro ora bone namberi yao na ando tutebi mpesa ndi otaki ya koreta.
1: Aya namba yane 07 26 76 84 43.
0: Ndiyo taki ekoreta.
1: Ekoreta speta mwango.
0: Speta mwango.
1: Eee.
0: Mbi yawa nubunu mwange na mbe yune ya nena poko ntumere video gocho ese WhatsApp.
1: Kote na 05.
0: Yue korete na 47.
1: Kote na 47. Haa ni nga kembia mwono konyango koyuguna mwono kukwane kima aminga tuku fuatile story yao. Nane ngo ingiro kwa kwante to antori chikadi chabana aba.
0: No more registered.
1: Eni mo register te.
0: Oh, na National Council iko na bwate kadi ya eni namba.
1: Egen to wana nkwa na nasumbu.
0: Mm.
1: Kanjo.
0: Kanjo.
1: Pokerende para igoro.
0: Mm.
1: Nande chigas chire maega kinde chigas motu para.
0: Okay, bona embia mono. So a WhatsApp bona ntumira ujumbe.
1: Thank you.
0: Ai ambia mono. Bona bona motegeri kuigwirira mangana ali na araya bona ali tuari kurigisa vera. Na araya. Tikatora nyora bali ya mangana maya sasta. Tomanya koira na bona rangira ni mwespi moche. No yon speta bo no mwango yo no yo mino bodi momokonye. Korango ngambwango. Sasta na dakika 3 mangana maye sasta nchira. Yobwenge tuasabiru kwa vera sokonyorwa.

0: liando. Abago sabu siaga bu. Ebago te baga. Sabo tu kilo liando.
1: Kwanyete ababa.
2: Na Jared Nyambega Ekwinini na Vincent Babu.
0: Tindo chinko li boba.
1: Seina.
0: To begin with na boete.
1: Lakini seina limbu arengo. Aboko ngalebe na boato boba kuni ta kando nyumo sori.
0: Ama ntomba achieto kubwo usanga ibuga renge. But tindo chinamba ikete.
1: Boba bobo ngoko kobo beka wasenga kwa nyumo sori kobo kunegete. Kuna ko nyumo sori ngoko rola marigo irama ao ao.
0: Lakini ende ilikuwa tu ni stories za jaba.
1: Umondoria kalwa sichibesa.
0: Alitenga babu wa Loliondo.
1: Babu wa Loliondo.
0: Alitengeza pesa sana.
1: Kutaka kalwa sichibesa.
0: Lakini hapa Kenya banje te kunga inu raisi.
1: Taliba Kenya boka.
0: Lakini hapa Kenya mono.
1: Lakini taliba Kenya boka.
0: Lakini
1: hapa Kenya mono.
0: Hapa Kenya mono because after Loliondo, mbaa chitupa kaleta quail eggs. Quail.
1: Yani.
0: Chii nkanga. Lige na rie nkanga.
1: Lige na rie nkanga chiri.
0: Lige na rie nkanga ndia unikuchibesa kaa sana. Hama toka baka chibesa chinyinge sana. People were giving a lot of money kwa liga na liyankanga.
1: Ona sina menyete kaga denise timbonge na lutukete chinkanga chioka. Chinkanga chioka. Liga na liya yelimo, by that time liga na liya ngoko liya ngoko 15 shillings. Laki liga na liya na liya kwa end up to 120 yelimo.
0: Edi ngoko kwa liyankanga?
1: Liyankanga bono.
0: Ya yambao netiri gana lien kanga.
1: Liga tira, ndi tira te waka miasite limo.
0: Eee, ndi gana lien kanga. Ndi yon ndi chiba sa chinyinge sana Kenya gaiga.
1: Chinkanga chikarole ngai.
0: Liga nandia, liga nandia, liga na lien kanga ndi yon ndi chiba sa chinyinge kwenini. Ewan. Just know that. Aba ntomba kwa ndi chiba sa chinyinge sana. Ligo, liga na lien kanga gana Nairobi. Mba kwa ndi chibaza chinyinge sana
1: abantu bakachaka kuminya koro sana bakwata chinkanga
0: ke abantu bachaka topo tukwe chinkanga
1: bakasaya abantu bakwata chinkanga ngoko kitukunye ngwa kene nkanga
0: singoko njibwa dimangana
1: achaka ngoko maitu baje tabaka turagi moto ko tarige riye nkanga kwa wikira ngoko ya turagi kina botari ngo kwa nkanga gete to be honest bakasai abantu baba tukwe chinkanga ngo ande wanza sana
0: Nana konye riba galio kuri nkanga.
1: Nyamende yose yoro sana.
0: Robert nyamumbo dinge gase nkanga eronge to.
1: Eto nyamende yose nkanga. Nyamende yose nkanga ngwanzira matene bazu kwa na vise tinya basani baitomba ba bwate nkanga motago singukanye bo yakonye nyere. Ntuga to nyere nkanga.
0: Aba ndomba ko tamanga nenga pa keri weyemo. Chibubere.
1: Elimo.
0: Eba ndigo ndi gene elimo. Yes.
1: Andoma itaka kina ke nkanga esiri gene lya kawe dali chatatu.
0: Abantu batati kunga engiriko lige na lien kanga nkurwalirwa bulere bwa HIV AIDS nkurwalirwa bulere arthritis nkurwalirwa cancer amana morera na mangi but those were just told chobolimo kwalirwa
1: lakini I don't know ingiye kogera vinzi ndona abantu ba chitoro liondo abana abantu ba mumaita nyasaye buya mono
0: yebo
1: Oigo tuno sabu si abunga ba gote banga ki ba kuno iru patra ju gonjuri gari. Ba sabi tu baka kili tali ata taka tata jasa ayu chondo togochi. No, if you already know that God exists.
0: Obe ekoro kwen kuare.
1: Kuare.
0: Tali enkanga.
1: Tali enkanga. Kuare. Kuare. Iki ere enkaya enkanga.
0: Kuare.
1: Na ande ne ero kuto kuru sa ne ero kuer. Nkanga, nkanga nebuwa tu mubiru imu kirete. Nkwale ne nkake. Nkwale ne nkake. Na ande, ebi jujubia
0: e. Nkwale. Kusane nkwale.
1: Nkwale. Jujubia woko bilgele li. Na uvinge, binge, inapokora inanyoni. Enyoni direct kabisa. Ne ngokora kinanyoni ya nenake.
0: Lakini ama gana ina onetu usana.
1: Na onetu usana. Na onetu usana.
0: Kwa Nairobi gama.
1: Kijia tiko nyore baka liyo konyali.
0: Aso kwa mwenye tene mwana kwenye lini?
1: Mwuzbono itale kwa hini kwenye oda.
0: Oxford.
1: I couldn't. I think kwenye kwenye oda because it was very expensive. Hini kwenye oda. Iko bono?
0: Yes.
1: Aba nzo watenga watenga watenga aba usiba itungu nga inuwele sana.
0: Aba Kenya.
1: Aba Kenya.
0: Nwana aba Kenya metu pamele chisi jamaiko. Wanga inu sana aga Nairobi.
1: Kwa hini umu ntakulu, umu ntakulu yense jamaiko. Kalicho mwote nga sinari ala enda sabi ruwa bebuya.
0: Ewa. Ewa kabisa.
1: Tabakuru ngumbu.
0: Oikaga.
1: Adine ndegele. abantu baba weka malindro igoro gata iko weka juma wakirani ba kulumwe na weke kokoto gati wana ayo bukete lindo siere zenyo mbezi fete
0: o science
1: ama ete nyomba kuisi ba yote mbos teke spera weke kukoro bolo kapuliko o montere wake ba kulumwe na kulumwe na umare kokoto gati
0: ya ni mbeke te chinai ni
1: nika
0: kimbeke te nai ni na bienge
1: wana ayo bukete o monte nyomba kwa nyomba monte onde nyomba 15,000
0: 15 million yes
1: according to my name, you will be 1.5. I am a little thing. No, I'm concise. I will grow quicker. Moto
0: Abba,
1: akacha kuchika akacha kubakonyera kwa chia chile
0: kwanza kusie kwini nyobo sigari obu walimu
1: oko
0: oko nyakitari
1: oko nyakitari oko nyakitari nga siku nyakitari kimia saba chia chile
0: chia gana igu
1: chani nyakitari kimia saba
0: yani unwa hino haka lansai bod unwa nakuwa nenele maona hika nga peka mia ine
1: hane bako konyo umu ntoteto kwa huli umu ntoteto kwa huli siri ngerifu mia saba ajiko kuri hili baka nyobo sigari kawaida
0: manya
1: tari nga kusomo nene wewa sigari
0: Nomo
1: sigari utageto tato berfu ya nane
0: ejile jie sigara
1: akoli ikiro mwana
0: ejile jie sigara kwa haba
3: echi nechingaki chukumurekira ama gendero ime ya gusii asumuru beljo buwen tabanania echi nechingaki chukumurekira ama gendero ime ya gusii asumuru beljo buwen tabanania
0: Enega sa FM ngubana ya manya getinge amagendero na rahituko na kokwanira kero twanya kwanire gobano na yo twa kresimi ototevinga nse mokiri otete ko molekera amagendero imeyege sa FM nguba ne ya manya getinge 0724256504 ene namba yabangina 0733332236 ene namba yabasacha nere yo alegesa
4: arire
1: sami
0: kwa babu yes
4: Y ya
0: no lo
4: voy a
0: no que ya. Yes.
1: No,
0: Nyabiosi dispensary. Twanye bwatire. Dispensary. Oyimba mwabo by the way. Mwe musiyo yimba mwabo.
1: Umino kabisa.
0: Oyimba mwabo, oyimba mwabo.
1: Soke nam.
0: Gobole gindo yimba mwabo. Amwabo ono ngole ginde.
1: Wakole gasi.
0: Wakole gasi kwe
1: gindo binyere.
0: Abarende ti mokwalera. Ni maitenga mali one gasi e county government. Gobeka mali ogo gali kunya allocate. Na ndende lazime county eri gelinga. Mbabwati equipment. Before batala toma. Igo ego ndo kia manan kiringa. Ega sine ndelea
1: kwa sine. Ega sine
0: ndelea. Batia sengenjo wake veke gentekyo. Na ndi mga akira atua kidogo. Stampigia simu.
1: Na ndi ya lafili zetigo etenga. E county ya kisinkolo nchiare nge.
0: E kazi mashinani.
1: Kazi mashinani.
0: Ewa.
1: Igo nga. E totebi yango.
0: Hello, yes,
5: sir.
0: Yes,
5: sir.
0: No, to the
5: Ah, no, Iran, that's from Colin to Sarago.
0: Uh-huh.
5: I didn't imagine that a money is any one could give no one or get a move one away. I'm going to ask
1: Kitu tu chaja sauti ni mani tika bisha kinta manya.
5: Mani da na ndo usanga kumi wadi usanga kumi constituency county.
1: Aya ma makos. Kwa na kwa na kwa na mtu.
5: Mkuu na lige na rondi lega na ya kwa na miaka mengine kuru mama hima wacha wacha. E barani re kuru ya rumu ina soko kuna asoko kwa gitare.
0: Gitare?
5: E che mshwaran. Ejinya tike je iranda. Ero reti mboke ende kioge tso be kwini ni wese mati ya jiko ende mpaka matongo.
0: Aki wata
1: ekuru iranda?
0: Iranda?
5: Iranda nyakwe?
0: Ekuru iranda go sekuru getare.
5: Tambuke, ewe ta kire getare.
0: Ewe
5: ta uni ya ta uni.
0: Yes.
5: Eje mwisho arandi ga ende kwini no manyi tabu. Omanye ko woro omanye ko tso kuru kanya tieko.
0: Ege ndiga tieko.
5: It's a good one.
0: Eh,
5: kwa nini kutrimbo kwa sababu ya dondo gamba ya gaidi sisi?
1: Matongo. Eje kuhira na nyamataro.
5: Ya, yifano kwa nyema njiri. Kini hini hara adayata na mutange, ntawa wekiriti era mluri nga wasa kwa ngachikura. Wano tumaya kwa hivori, yafisho mire sabu.
1: Ito je kuri kiba gendi?
5: Wano nga ura aje kuto vikira, lakini hende presi, ndika tosa emeri aje nyako ya lini katuko imu koro hende. Kukata ya baka kiri ndi vata angoto, ndo chande kito sa kuna wafi bali singo, ndi tuga anda.
1: Okay, kaya Iranda. Aha.
5: Oyo.

Kambanane dance ni kisipasi, kambanane komi na new style. Kambanane komi na new style. It's a new dance ni kisipasi, kambanane komi na new style.

0: yote Ilinguru. Kamani enda kuwa Ilinguru. Kamani choro osio kustoro osio ndagira Ilinguru. Kamani choro agire moyo nesa soka.
1: Akuwe ndagira moyo sa soka.
0: Kera kure ma uwa tu mutwe oyo mogongo uya makere. Yani umu ndoje mworo. Ika hariku sinyu. Ika hariku sinyu. Baba ya kotebe nge enyo nieta. Maete baga tebile nga. Maete kintine baga tebile ya bana nge uwa tenda mogondo. Enyo ninko kukukuku. Enyo ninko kweru mutwe uwa. Nabo agatebi uwegara agara bakuru mukia. So mugusita arenge muoro. So mugusita umuntu urenge egasi gw'emirimo. Ege ntu kia alego jikia mutanda kero kirene kero mura kero ole mocha. Gusa maruwe ira kia muna bono umurenge mburi mpasi kumura liku kwenye angwili. Nyangwe so maete ya alie to morie kakura ama ante maalwe nyangwe so inga kiejo. Okwe mwunga o morivu wa baba keanda. Keanda o morivu wa baba. O morivu wa baba keanda. Keanda baba motengere nyangwe so ndindindi.
1: Keanda wese keande. O morivu wa baba keande wese keanda.
0: Na be keanda lakini gente mine pie.
1: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house. Bone nyangwezi kama ya goche kari omo limo liyeka kura pibone kare kare tenchara baka chaka goche oma ete mkushina alirete nyangwezi sana sama tera mangi awe mga kanaro leko telaka iye nyangwezi nyangwezi
1: kimono nki alinga batera
0: mkaya ni bono kurera nga bono nyangwezi alirwa mori ya kuri bono ikina giki alikuwa hafa gikiyo mugusi ane mono mono mugusi
1: ta anchete kere ndagere alikuwa mamono
0: kwe tani ika aliko ranga ina makwezi kere ndagere alikuwa mamono ikisi mugusi mugusi yo mokoro tanya tata alikuwa anjanga ilombu ya ika aliko ranga ina mangananko mangana bono iba mangana mabe ngangari goi karaga ki ngangari goi bono nano mo kungwa karari ko nyo mugo cho mochi iza ari go tige wa matuko maka igo ama tuko maka igo iru mugo ndo ma to mo kungwa nyo miro mo gani soro bi ga ari ko
1: mwencheri
0: nga mutanji nkalera